0: Lula Dewa Tang, Semla Ganang Shuna, Deshi Yin. Deshi Toparndena, Detang La Zungu.
1: Detang Guna, Seishu Jipang Lang Manoa Shigu. Seishu Jilang Dur Mahina, Nga Chui Ling Chin Sun Tang.
2: Tadon yongja xiu ji ji la rba de ruke de ma pen di sama zon ni ri ji ke jing ga nga zo la kan da ji zo ge si sena nga ma me chang za tong chan na de ka le ka le ya cho zo ti ni ka le ka le ya ki je ti no la je ka ji ya ren mo ka je go na yo rba no nga nu ba de ko an no ta ti ji gun ci de ti le ton ro xiu ze dian da yin du ruke tun ji la ga wo ji ji tong ruke tun ji da so de ma la ba ji ji zo qian bo yin ji de a dian da yin xiu ze ti ta za nga ma xiu ba no yi re Sinjing Ming Tong Tong, Kal Nong Kal Siya Ta, Ming Tong Tong Mongbo Chodo Tse Hingar, Tenda Yena Ti Nong Jicha Ti, Rupa Nong Jicha Yo Hiu Ti Ti Nong Na Chondo Yo Di, Tende Nga Tso Go Ruk Tung Ji Ti Tso Chimbo Tse Ji Ti Ji. Peo Lu Suri Ga Ming Yong Ka Ji Ga Nong Tong, Ruthong Ga Pia Nguzi Ren Jang Ba Tong, Lore Sa Wa, Lukam Ja Kang Kamara So Wa, Kandang La Pia Ba, Luhi Pia Wa Su, Pia Nu Ha Chong Chimbo Ye Ba, Tende Sa Yeng. Tenda Yendu, Ma Tso Go Ruthong Ye Na Ri, Ruka inari, Ruja inari, ta gongta yuka mandawa ongi rupa tiga zotong mandawa mambo yohyozi. Zotong mandawa gongta inayon pintu chenpo yodi, tiyanda kanshi zombo te mudrawa nga zoga sanra zonji tong. Laparata ta rupa jiga ngoni hina rupa tiyanda ina tulat mandawa je tse. Rupa nonga jidingi jicha tsoma hitapa je ina, te pintu chenpo yohyozi. Kaxianda inayon rupa ga kuwa nonga tupa kuwa je. Tenda yina, ta tsingri to timbu taso, luso desong ka chejo pia misipa yapo yin xio zi. Tenda yindu, nga zo tohi gondwa ka guwa ni, ruka tunji ka taso malapa

0: Ta nondaya khatsang noni, nondaya jima te, seri dinzing yawan jitong te ri. Ta tenda yindu, seri ga ta dinzing yawan jitong te, nge kele kele maa lui ga jen. Seri je puka nidya na, na yung zichi pe hito tis nisa yen la. Ramba soso wa zotsong dia ka tong. Zichi zanzog chi, dache chi pe zichi hito mong che wa na, chong tong. Wazo seri tong, tongzong che che rewa ye pa ri. Zichi pe, yon tabu guwa niya rongye cha keon samara tawde zochi zochong deka ka zeche namba la serai nyo ka xiangchi yawa nidong nga la yinju zi gupa jingka zi ji ye.
1: Bertang shilu sori yonglu da song tuan jaywi niru ju tab tang
2: jong chua kanta di song hizi ni di tang lang tuan no ni ling maru yue.
1: Sengkin namba, tata cece sengi bana, kamki lungting je, detang langtuan hibi lecing dire.
2: Che nambi detang langtuan hibi kamki lungting sengjuro gashio.
1: Nga cui cece lu sen nian je detang la sengkir xie jing yu.
2: Cece nga cui lin cila donan si jo majiba nung ru.

0: 新的中文的八公看中，大大姐姐新一辈的进的呢，北京农村年轻力工，他们给农村家伢当年具备修炼学习的资质。这人个来讲呢，跟这些尼玛拉当，空格老师单据学习过学习呢，这样老几句听老师读不当，老师就进呢，给跟本科了同学，给跟本科个老师打瓦当，起立就相亲呢，老师代表同意作为经理赢了，对为给跟本科呢相亲老师。 雷顿我家哪里学不养硬币？给给家本科干的很远呢。老师养电台学的，你也读不当。第二种家肯定不那样，全省。第二点，给给本科呢，想起老师，你去把大部分不当。老师的决定偏激动着呢。俺去老忙个，老师就去家哪里我来逃避，娘娘心啊。小时候写一卡个车，老师我学堂想起老师，难不得卡学比家庭大不一。但我呢，第二个来讲呢。
1: 北京青岛中街老荣总老九人民币给给这些尼玛垃圾，老年些孩子被给给家乡里那位军人能供给老师打当当，老去他们的隐秘世界让用当，真正感到透明过了，等你去约。你都准备接了，那这里可不是，你不用的。但那些呢，大把了，就去长满了。
2: 这种心理的嘞，听党部的那些用的样，我老穷老是做不背个一个，老这个，林根，林来着我。对对对。听我的，隔壁的我可听的，江南南沙了牛，就这个就吹送。来是来是。那你，老张党部你也做过事情了，我做老张当，去年个落一个，隔壁的，忙起来个当，江南南沙了。
1: 牛生产也吃，俺怎么吃完了？要么嘞，我这嗯，菜也搁在上头，鸡吃不了。伢俺人多人多，人没就送来了。对呢，牛炖出来送，伢林根竞争嘛是牛不够竞争的嘛是。对是嘞。对呢，老张当帮的伢吃完了，吃完的俺老张送把子干死了，伢老张个嗯，给俺满当心，俺老张主管的伢就吃着死了。老张主管吃着死，俺就吃了，对的牛牛就一吃送。
2: 对呢，
1: 也这样的，但俺我们个嗯，人家个老朱有了，人家年有了，人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家 리카 다 나바나지 통도군도 드니 다다다가 그냥 로런 담보 튀어 나니 로런 담보 틀고 로런 담보 튀운데 로런 담보 너는 진짜 니여 전동 어서 서다는 진짜 이어고 나 로런 담보 진짜 아 선바던 진짜 임박게 그게 로틱게 링게 커요 디노 당아 다도 치르스는 어서 서다 안노라 마담망 게게 큰 당금도 문당도 당아 치잖아 땡어 진짜 노라 진짜 진짜 뇨 어 찡노라 나중아도 찡나라 어 나중아가 전도서도 자도 규지처 나한테 로세티디 주런티 찍바라다 또그 망나다 뇽나다 찍바지잖아 이니단 리자키운데 단 링겐테 하장 직체버는
2: 일단 좀
1: 준비된 생각 좀 봐요 어 준비된 까모 까모랜도다 때 다다 러르님 바시와 다 거서 치즈럽고 니기 로세티단테 세탕 찬도 냐히 로다케 티탄테 노르시고요 치즈나 러른 담보다 녀바니 조치와 롱드엔다 드지진데 태신자죠 코졸다 치스르고 어 드네 르박치 제야당 드네 조효 조트지다 아다테게 링겐다 드네 어쩐 거서 장커 콘조르 나소여라레 장커 나소칼라 뇨글 치스나 링게지부터 야그미 밀리준제 친스는 당하게 로틱 잔질 계속네 다 조치한 들로디야 뭐 시소나데 대 효박 뒤지 망치휘 상만 다 로친증나라 당가 이게 히트스 담 망보 시히미 매실 매실 준전치스나 다 뇨가 할레 드니 뇨로 총다다 다 로로 쪽 칼다다 돈도 돈이도 아 대 뇨크치스나 르답 산토 온들고 삼토 그 더는 뇨그 뒤지 레바 첼 롱단다 다 자나 낭사 그 nyok lepa tsen long tang nyan rahimida. Nga yin na chi san da jana nangsa ni, nga ma lo zhan tang tu rigo, jana nangsa tang tang, kutsu ta nga su ta chi san da tang, san lo tong tang ju yin tsa ten rahimida. Teng yi kan ten yin nangsa nga, tsa san lo na kenpo tong la, ta nga ru jin nipa ke tse yin nong la, ta ti go la, san lo tong mo tong la, san lo tong du, ta kan ten yin nangsa, ta me yin la kacha ten yin du, nga tsuma da ke len ente re se ne, jik ta len jan chi mita. Ta jama kasa kasa song, nga jana nangsa tana fujian zu su tana lo ke ta tana le lao shi yunpa ke lingan ke lao zhong shi ji ke goga ji ra shong ta didi kuzo ke jia xie tani yindu ta nga su ke yina peru ke yina chi sana ta sakul yina ta jana nangsa ni ya zang tu ta nga su ke ta nye xu su chun ke jari tiki ta nga su ta ta pala le pala chi pa ha jang wara jari long tu tiki ke kali yama jani yu ri chong jami tiki rina ana le lo ke nye zi didi ko tani yindu kazo ke nga zo ke taa peke teki toza toza jan shigraare jan shin nga haang saandu taa kandri yin na saandu taa teke kazo ke tsoak che teri se tani taa hien hita tani taa tsoak che te taa yin do jia jia jia te taa re re tsoak che to kazo taa tsonglai si rong rong kaasa ogri tsonglai taa zo kia zo taa saja ka toma jan tso nguyo ke taa saja ka toma ke chepra chemo osu che se na taa saja ka maa dhidi taa na ta sonon ten dangra re sonon ten dangsa de mek leba chisan sanlo tong jo hyo de und ta jana na sa jin yo de leba che gi de da da gang jo sa to ke nyo ge de leba che gi ne song yen to lu ge jin chen pa jen del to sa da chen ge ta ta ne ge che zur ko ta che ge nyen yir da ta tre ji ma jo de ne ta ten de je da chen ga ta na ta thum ber ke ta ta na hil chin zin zin yin ta ten na yin ge ge lo ti ge che gi che de yong de ta la ro tang bo ta lo ro nyen pa te zo le ta jo mo te chi te ge ngoma ngoma ta ta sa ang tang bo le ta xiong khen je ge ge gen pa te ge ta nya nyu ngui po ta ma na le ta la na si ta xin te nga sen no lo ngumi ko ya mo tsen le sho ta na la pa ta lo ro tro pa no le on de lo ro tro pa thi on de lo sen ma thi on de ta ngo zo ke tang bo che sa na mang che yo pa ten ri chin ro de ni di chi ko le che sa na ta che zer ko san chi pa zeng ro ta ne le he ta tang pe ta ne zong yi te ge gong pa ten ren ro on de ta nyu ge lo si ju ro no le ngal kanga thimo ra zna ngal kanga ka thimo da zna loro sumba ka nan den den ya nyu ta nyu ge ki yamo sun den ma ta ten ton ta loro nyam pa ke ane on den ma ta ten ton loro ye pa ke on den ma ta ten ton kosol ta pa chas se ta mendo jen ro ge do ji ta jen ro ta te ne ka sa no ya ne ya ta ton na ya ta pa chen lo chen ngo ta ta ngo ma ji de ta ta den tan dha mandwa ram de chis tata deb non chis na pa jin mong chang dan da re dor tin ne da ren de ko nang de mang tra de ne lo du jing na la ta ngwa mang ngwa mang ge lo zun lo dan ro di na un ni ta lo chen no la be lo chen ta ang chi lo chen je lo chen mang che na de sam ra de ro je lo chen ta ne zang ko re ni ma re no chu ti re re sam zo ma ra na dan sai na ta de ge chuma na dan nya dan nya si bei lo zhen, jai lo zhen, ang zhi lo zhen, tene shudu lo zhen, tene yora. Ta tege kiche se na, rangka sun tse te, lo zhen ke tun sun tse te, tsoma ranya ondu. Ta nima rilu pa jen, ta hiongso to gongso ma pu na, tene tsukti riz, niriz, te ma to yoma re. Te ma to mende, ta nyogo de, gegen ke ta lo zhen te, lo du jik lo zhen te pa, ta nyog zo gora rana. Te lika te, ta ta sui ma to na, ya, lo so, lingan raman dosa, tanda ki kiyo raare. Taan tee ike to kale rada nopa jaa lochen te taa tanda paayin rite. Taan nyo teke lochen duyan toji bakyaa te leba nongla yamo tsu nyo to mandoa. Taan tee nyo mando te taa nyo gade ke chisana taan loran tosan shi loran trukpa na shajun sa wanda. Tsuma yongda yaan sapa zhongli nangin dosa, mimi ke bakyaa te mandoa. Taan tee yongde taa nga ka taa jema taan loran tangpo tina andi insi. Loran trukpa tina loran tangpo ke nyanyo tsa wanda. Chirisana nyanyo te ya tsuma nro gro gro na rima re. Rho hondi ta loro trukpa nongle mandansa te tsuma da ganik shen rindu ta hondi ta loro tangbo ta loro nyempa te non dyan shika maagi te yamu tsu jem tu. Dene nyogo de ke ta yige nro hondi aya dhilo ku nupa nondon dhraji ku nupa te zinra no ya hondi chisana nyogo de keken ka ta nabang tang to tsuti jing na hiipi ke lo tsen ta tege sindri te jang hondi ta nyo jachan nga chitse ke ten sindri te nasa nasa puku mando pe kasi puba kya yana ya 그저가다 이게 껴놓으니 파지 이랬어 양말은나 요 가식대로 돈했었더니 이게 넣어놓은 헌족치 양말은 양족치 양말은 양치 다 든다는 신 다 치르스나다 딜라장데 리면도와 다 든다 용 베지 다 베이 치르스나 든다 로체 정상 하장 좀만다 까나 침보시야 진이다 개자 그 고육 단자와 여지 Tene nyeche se na lopte zon de nyanyong. Lopte zon de nyanyong te ta hajang to kipo rin san da. Ta lopte ke kengge de lopte se ma te de zunri ke doksho kanre re se ta san no tokbo ma chi kwa. Doksho ta ceto ta jama hi na tele zon san na tong hi da. Ta te hajang chitang no le yin san do san shung e.
2: Kante sobre, ke kengge chiba kharku na bubu samlo na la yate ta chi kale khabu ki doshi zin.
1: Ta tenri, lapur te ceto ja chi te lopchon lopta chun chon ma no le. Se tang ke rāṅgō pīpā tāndā, cētā tāndā tāndā yā tōkā mādō. Ngā tīndī sāngshū, ngā sō chā lōsēn pāndō. Ngā tātōng kī ngā kachā sā na bāyī lōsēn tīdī ngī, ngā kā rāṅgā kā nīpā chō kā jāyī chā lōsēn tōmā tā lī, hīmchō tōmā zō lī. Chā sā na kō kēyī rī lī, tā pā lōsēn tī tāndī jā chā jā jīg bā rī sā rī kō. Tī nāng lā tā chā sā na ngā tsō kā bāyī kā zīna sāng chī pā na, jāyī kā zīna tā tī lī yū fā zō yī dā.
2: Wā
1: tā tēn rā lī nā, dā tū tī sō chā nga chi yang che chhe de ye ta te ngo ma ka ti chim bor de sa no ngo ma ta te lo sen pe ti sa le gi gen ke ngo ma la sa nan da ke pe ya mo zhi zhong de ko ka le zo yo ma ra ko ma la sa na sa ha ko de san che pa no ngo zu ta de ne ngo zu da tu gi lo sen zu zong de de ne zo qi a za zhe de za zhe de de he ya mo zhi ya za zhe de ya mo zhi lo zong ji lo lo chong lo ren yi ba ke tue ja ke ga se le ta le ji jiang wa de do ta ge gen ka he ke te cha sa na

0: 다통어 다통 데미 접종 조히다 아 던지 데미 접종 조사 그 락절 적소 되네 맞아 다통 맞아 그 다통 로얀 로얀케 되네 강제 볼로 아 되네 다통 락제 볼로 되게 처만다 치스나 다 잔커르레 노시 산다와니 던지 좀 바히 마드인 되노 다다다다다다 뒤츠 서드츠드네 서리싱게게 겐야 요레 쳔가게 겐야 요 데 단 하다 치즈르 다 chini sekre, ta cha chen te che tang ta yamo ma re do re te kanga ya pa chen yo tang yo chi re te ta kanga ma sa me li pa chen ta lora chen lo yon to chi ma re pa chen re te ta lora chi tsana rong yin ya jen rong hiyo ngo tsu ya jen yamon rong hiyo jana nang sa chung gen chang do chi ka wo yin an tang bo re lora chi tsana jok chen tang ta na ba te yamo tamo re chi tsana nyo li chi tsui che wana te te ta ta si de te kama ma yin tanda tong da te chi tsana denpa den to re re jang re to na ta ma na tsuma da denpa den to re
1: arwa
0: jana nangsa tuis to lora loma rinjirin manro to zon marang longzhu na xin chadu kazo ki zi tongpo tong jana nangsa lora tong tiki to kama pachin kama rana wong pachin wong ten pana pa tong na ngay chana yamu wong sa da chan shungi tongpo wong to jashio zog jiru kuna ta jana nangsa lo pachin tumir lo chok tsin sawa pachin an tangpo rsu da zongka chuk tsuk chandu zongka chuk tsuk nana an tangpo sui tsuk shitir
2: gila nga na tsui labda di da chik buku yuzen kama dana ne da kama ya to kya tumye rishi yo marwe di kagi nal
0: nga zi tana shetan nga ma ina nga zi lo dhak da kama ya cha tumye jirik tsen di kani rishi na shudu da jayi nye re
2: les les
0: dungsan tani da rimata rahim da chisana da dalo ina nga zi ka tsen nga kama jangan di mbatu tenken di bayi rindwa bayi chanto san tsama yanda nani an tambo insa re kyanyo nani nga lo zi rindu mana nyo yeb chi tsore di bayi ka ta zhangri kyanyo gochi kotsik du tsaka chi rindu ki rindwa da ya tenye di yang bayi rindwa tsenka anda chi chu rindu se tenka na kama ma chi rindu chisana lo tar manda wa yungu du nito jami nyingi lo insa didi nga zi ya tensa di chisana anzi rindwa tenka anzi di yo zo chenpo rida anzi di jo ma chun na ten kama thongpo yon na mena ka thi da tani tsu shi da
2: yan nang sar jo ma
0: thong jo ma thong pa tira ka ngdo wa
2: lese, ane ta tiri kila nganzi le zin ki jenri thang nian nampa yin thapo ni toje na shi wain ane mawa bia lon di nani di ane kila cha li li di ane jik tibi ki li kwe yur se chum tri tobi dresi min di shi wain
0: yo yo yo ya shi ya shi togi togi
3: zhobu na batso lopso na lomi yang di zang ma yin pa xio yuan nian di jia loma so xiong xia ju na lopso bia wi tomi san di yin la tat tu ka mu yu yang yin 罗素地协助配置党队呢军体灭霸绝绝党公平动作呢罗素军体配置用于拉素质第二丁罗米萨丢杰女霸党滚雪罗素总雄小勇杰配置接了雄年级罗素顶了进了卡修霸党慢慢间得了刚特别罗素捏着呢改气能个刚气应诺

0: tong. Dolo chida yebe danjo para jayong sa lo chisang la lebi pomo la aji piwe rungu mingko ting chuncho ninja danchi tenga jaya pari. Chidye pu kichan chidi onta tunia neza biwa yey na dolo chida yebe dangor trungo chidye pu donggu ju tong ari chanjan pu donggu shu yi guo ka kimo su ji tuje guanji jaya wa ninyo zije toba tong jakong trungo wa manyi tong Jakon arewa masangji doye nisu ba nga zomba tong doje kaje yangyi tong ya bari. Farise tong inji chomara tong homo zo chonga tangora cha chokong da mado mongda tongze ya bala mei di. Jitsi janya yirin cha chunze pochong yamba. Jala baba di yirin kone homo zo chonga ka denja ngilin tobi jako gongrong ke dera tiju zi munjuk ji je ya bari. Jitsi ganya Zalan Chetin Zanzo Jia Rani Tong Rani Chimbo Nguzhen Chimbi Lecho Turin Malaya Fin Kekou Ji Hintia Nido Tienbi Hantia Esa Da Jinji Yikura Chodra Wato Mana Kanten Zaji Yenbi Trazin Tuka Nzhaba Tong Nzhaba Tsumara Tuyan Nyan Yachi Hienin Jinnong Rongala Tayo Chilin Tong Jindi Zaji Trungo Tien Yachi Jayabari Chichi Ganyan Farinsa Sinji Makalangi Chongkala ngon toipi rimu chitye zhajyo wakwar cha chonglo yungda cha pa tong. Chongdiyan zhugyo wano chitye cha cha chintu tenbi nesar wu. Jilo chitong jeja jo nga lo ne, jilo chitong gja dhanche dhenye lo para farinse gchu so la tenye toipi chijal cha rimu chitye chijin pari. Senga nam bazo, tingdi dhuse sanje nintan xiu zara.
1: Nansa guli chanjishara, sakur chijira lutin ju.
2: Yuyi lantara satunba, gana chijira lututu.
1: Beche lutun.
2: Beche lutu rinchi.
3: Sinki nama tsuo kong kamza. Tata ne bejo longchang nyanche le kong, kanki longchang ji buji lutu kyo jitu suri. Hiyam la bu rang jo jo mechi ka nabri ka zi kimjo suwe zomri nawe buji lutu la yezongne. Bu meta lu dawa sunbi dargi itang. Zakar cibjo ko ngutun dodu che xiori lo zakhira ngani.
4: Riri, dinko wei jita ra ye tunba, jukar na bi nyawa yango ngendro luka chem, jati yandrin kyopo dada che wa, ci ye sasoy che ye ngacha yene, rangdi utop, na hiong chi kyushi, jitsi rimgin pier, nyingchi tang bowo, zomo, nyanang soje sakula che dun go zu, ngadu je yangba tang demi je hingri so la, si xun ngengo xa gui zi kunga, ci ye sasoy che ye ngacha yene rangdi utop zon bada sunba ka utong go zu hinga. Dani rimgin, Sajan yin la nying chi bo wo zho mo, nyan nang la so pa sajan mong chi la cha du geng gu cu re zi kuen ge. Ngan de ji jiang ba dang de mi che hing zi su la si xin ngu xia gui zi. Deng yin da ye to ge da, yin nong ge jiang ba de zu yin na re, di yin hing zi la so pa de su li na la si xin ngu zu ji la zha zhig duwa ya mo zu gu re zi ge.
3: Dini ci ju ni, suyang kar pa ge nga cha nga ni ni ma lao gu chiam su. Da da zo, rang di ci ju ni ni si di ci ju ni pa ra pong tau xer. Man tui ni ro ko de riv jib su li du xip cha to. Shuzo ki nayagi hongo kanayi siyate changma jie toba ta song toba xaxi jetab jie si gupa ta. Zatang to chun rindao ta ngon so jangza tuyendab jie zara song job so lakpa sha gu. Ci jo nga chay nga cha nyi ni, ci jo jo chay nga cha ye par nima na. Ta peda song pa ki ciba juu ni song kor paga nga cha nga ni ta nyechep juu ni ki na ni loo gu cham song shidao. Nyechep tina song du dawa riri la dabda njaam da zob zu riri dal tina ni peda song pa ndi dabda di zob ridao. Tina ye peda song pa ki ci juu ni ni peda ye pa ki ci juu ni pa la bontao di kana ki ki si na bontao di xal ki dao. Tina ye man tui do nroko tu riwi jibs le du xeb za to su zo ki nayi hongo kana isi yeti changma jie toba ta song toba xa xi jie tab jie si gu pa ta. Zatang to chun rindao da ngon so jang za duen deb che zara song job su lakpa sha gu zi ta tina la zo nroko ki Suzo enari, Zara enari, Degila, Songjobda, Hongo Kandizu Gome Kola Tengko Zuidao. Tene, Tsi Jo Nga Che Nga Cha Nini, Tsi Jujo Che Nga Cha Yerpal, Nina Kidao Tuzo Di Shaiyana.
4: Tsi Nye Hyo Langka Nga Cha Nini, Ji Tami Rangang Sin, Jo Chenbeb, Hing Gun Deb Rin, Kuzhu Leb, Dindir Shechi, Rangyong So Chente Che Hingka Nam De Rin, Ngandi Sinbi Hingka Kaga Sheba La Hing Yuki, Shatir Lu Sara Duto Do Sabin, Nundab Sheba Dang, Gunde Lo Do Men Tu Danyi Yabu Sha Gu, Nga Her Gun Nub, Sinpo Nima Tse He Du, Nom Ni He Du Jo, Lu Zo Ni Do, Hachi Xiang Du, Ruji Cham Dang Rang Ta La Ni, Yilam Xiang He Ru, Pulu Zhe Bi Tse Nga Dang Nye Go Che, Tse Nye Hi Zanyi La Zi Kuen Ge, Dano Yina Beda Sumba Ge Tse Nye Hyo Langka Nga Cha Ni Ni, Ji Tami Rangang Sin Zo Da Ji Tama Ge Du Da La Ke Hing Ge, Dindir Yina, Dindir Xien Chi, 让军所现在

0: Pechon lungchi ninchi li kong kanki lungchi ni. Chantou moma lungchi li kongchi, ga chantou hipi linci jutong xia juhin.
1: Sengke linci kong kansa, tingde chantou moma kanki lungchi li kongja ga chantou hipi linci na nyanzo xiong kore gatu che. Ngana linci zoju ba duma ye, tingde ga chantou linci na, bèkhir cha sanjiru nidu goro da, cinza melong goro. Deye, sikyu dalani hipi linci ye nangdo ka son gote xie gyo. Tanghuan la, bèkhir cha sanjiru nidu goro ne donjo ye.
2: Datung mi gyota loro ni binjiko. Du re sepi pwanjo kani dobi jinsere. Bèkhir cha sanjiru nidu,

0: Düsere sancur.
1: Düsere sancur.
2: Sena ba tu kung han su, xiang la mlan de gamang ai sancur shu gu yi. Yage ji ru xi xi jin pi ge ding yu da ra. A ri xin jin ta lan pi xi dang bi ci ju su ni ni ci ju ng ni ba ra. Zhong guo ro jia dun chan zhe nan jun ba xi. Yabsi Shijie Kang Yuni Kang Ni Xie Gong Yabsi Shijie Kang Ki Xie Lu Ni Do Ni Zhu Lu Cheng Su Li Dun Cha Ki Ki Ba Ban Zhe Hi Ni Zhu Ju Dun Zhe Zhe Jik Ju Zhe Chang Gui Hi Ni Zhu Ni Cha Kong Dan Sa Da Zhe Cha Kong Hien Zhe Zhe Cha Kong Ji Ji Cheng Su Ru Xiu Ji Gui Su Ru Dun Yu Ba Xi The Ludu Setan Bora, Jayon Zi Hubi, Tunso Tanzu Jin Zi Hubi, Hudo Chuzo Yiki Dun Lazam, Dadre Hibati, Dutsombali, Jaja Jetan Saji Pawada, Zi Hubara, Banjo Jijungu Gotun Chur Nida, Chuzo Jidun Juja Sayubashi. Hani Jungulankor Zoli, Tunso Jia, Chata Hibijang, Hiling Payena, The Luikita Yibara, Jangje Jin Luju Sabinankur, Tun Hidan Hirtun Hizi, Kaso Soro, Chuzo Jadan Sunso Nida, Chuzo Jadan Sunso Yidan Sa Yisibati, Dutsombali, Yajangadan Sangada, Yacha Gutan, Sa Dun Payubaji. Sangorbi, Jungo Sayum Juni, Hidu Yongina, Hidangabi Chuji Nibara, Jangje Sayum, Nundi. Himbangla xia yu zhu qi, dung chur sun zan ca sun si ba dang, xia yu zhawa tui gu chang du qin ba dang, qia jia qi ru qin ba zhi. Zhongo nan xia zhawa ni, ni zhu biao yi na, xia da nga bi qi ju ni ni na, jia yung ji nung gong gi si ra ni mu am ju ji ba ding ba dang. Da lu ju du na, nung gong gi si di nu ba qi ru dung gui xi ba ding ba zhi. Zhongo nan xia zhawi, da lu ju du la ying ni, nu qi ni yu ru zhang xu. Kyodun hiba dun li, rang yub tiye ya dan ga zi du su su yu hibi hi ya leo ba zhi. Hida nga bi qi ju ni ni na, ya yi mi yu du qin ba dan, hi lu ni du ni nga lu lung jo ba ra, ya yun su mi yu hong gui hi qi, mo chi zhu jia ju mi zhu dan ca ni sin ba di, hi lu ni du ni hi lu li, mo chi jia dan sun su nga, mong du qin ba zhi.
3: Gama nga yi san ju ro, zang yin qi du hibi mi lu.
2: Sangwa bi mangsi biyu ni hito yiba yena, sa tuzu ju je bi ninjik tonggui suyi ladar ye ni lu je song zhen. Sani kagi jangyong su ninjik tonggui je le gu chutsu, zhuk ju re je nang ca ni nyawa dang. Sa cha ye ni, yi ca lin bi xia yu chutsu ni ye dang ca nun ru ni. Mang cu qi, sa cha ye nu ninjik tonggui ye bi gun ku gang le gong yu ba zhi. Nye duen ga gu xie qe shu yi cha cha xie bi zhang yi lu mui ba yi na, da lu yi da dang bu ni yi bi ba ra, zhang jie jing ui zu xie du na zhin jie cong bai guo dong qiu chi zu ju zhu dang ca yin sun si ba di, du cong ba li jia cha ju yi dang ca guo pa yi ba zhi. Xie di bi ding qin xie di an da tu ni su zhi biao yi na, da lu yi da yi bi dang gu ro, zhong gu xie di bi dong gu ju dang, a di chen jing bu yi dong gu shu yi, gong ga ki mu su ji, dou zi gong jing ju yi nyu xie zi ju tui ba dang, yar kong zhong gu wa mu ni dang, yar kong ar wa sun jie du yu ni su ba nga zong wa dang, dou zi ka jie yung yi dong yu ba zhi. Saudi Arabia ke Dunhang gong xie ga xie hong mu ci chong ga gi chong zhu zhu da dong zhang kur ka xie ga dun xie qi guo li ma ju Dunhang chong zhe pu bi xiu jin di xie lu ni du ni dun lu la yin ni la su tu xi ji xie ba zhi ka ni ba zhi xi xin ji ma ke long gi chong gu ren am tu bi ren yu xie zhu xia ju guo ji chong lu yong zha xi ba dan chong dun ju yi nong xie zhu ji cha jin dan tun bi ni cu wo xie lu jie dun jie jia ju nga lu ni xie lu jie dun gu jia dun dun ni lu ba ra ba zhi xi gong chou su la di ni tu bi xie jia ji ren yu xie zhu xie jun ba zhi
3: ga ma nga yi san ju ro zang yin xie du xie bi mi nong
2: Urusu xie qie zhujie ni ni zhuru biao yi na, ribin du jia du Urusu yung cai nu zi de li fu yi sangu bi jiang zhe dang li xie ge, ribin ge Urusu dan zhe wi li dun ti nu xiu ji ji su zhong na, Urusu ro ga dun xie yu bi, jia ke ni bin zhe wa di en zang ling ma qi ni bi ji ji du xiu su li yu ji xie ba zhi. Lan ji si lun su ba tar xie xie na wa xie qie zhujie ni jing ha zhu, bian ku ge ku bin zhuyang zun ka ni lu zhuru xie ba zhi, zi na ba tian di du si ri sang zhu xie ca zha.

0: gulli chanji jara, sakur tijira lutin ju.
1: Yu yi lambur sadun ba, gana tijia lutu ju.
0: Beche lutu.
1: Beche lutu lutu ni.
2: Sinki nama tsu, kong kamza. Tata ne, bejo longchang nyanchai lai kong, kankui longchang ji, buji lutu kyo jitu suri. Hiyam la, bu rang jojo mezi ka, nabri ka zi, kimjo suwe, zomri nawe, buji lutu lai ye zong ni. Buhu meta lu, dawa sunbi, dargi itan. Zakar cibjo ko ngutun dodu che xiori loza xirangani.
3: Riri, tingkawi jita ra ye timba, yukar na bi nyawa ya ngon ngon ro lu ke chem, jati yandrin kyopo dada chi wa, ci ye sasui che ye ngacha ye ni, rangdi u top, na xiong chi kyu si, jitsi rim kin pir, nyingchi tang bo wo, zho mo, nyanang so je sakula che dun go zu, nga du je yangba tang di mi je hingri so la, si xiong ngon go xia gui zi kwen ge, ci ye sasui che ye ngacha ye ni, rangdi u top zon bai da sunba ge u tong go zu hing ge, dan ni rim yin, Sajan yin la, Ningchi Bo Zhuo Mo, Nyanan La So Ba Sajan Mong Chi la, Cha Du Geng Gu Su Re Zi Quan Ge. Ngan De Ji Jiangba Dang De Min Che Xing Zhi Su La Si Xiong Ngu Xia Gui Zi. De Ngan Da Ye Tu Ge Da, Yin Nong Ge Jiangba De Zu Yin Na Re, Di Yin, Xing Zhi La So Ba De Su Li Na La, Si Xiong Ngu Su Ji La, Zha Zhi Du Ya Mo Zu Ge Re Zi Ge.
2: De Ne Ci Ju Ni, Suyang Kar Pa Ge Nga Cha Ngan Ni, Ni Ma Lao Ge Chiam Su. Da Da Zuo, Rang De Ci Ju Ni Ni, Si De Ci Ju Ni, Pa Ra Pong Tau Xer. Man Tui Ni, Ro Ko De Riu Jib Su Li Du Xip Sa To. Shuzo ki nayagi hongo kanglai siyede changma jie toba ta song toba xaxi jetab jie si gu bata. Zatang to chun rindao ta ngon so jangza tuyendab jie zara song job so lakba xa gu. Ci jo nga chay nga cha ni ni, ci ju ro chay nga cha ye bar nima na. Ta peda song pa ki cipa juu ni song kor paga nga cha nga ni ta nyechep juu ni ki nani logu cham song shidao. Nyechep tina song du dawa riri la dabda njaham da zob du riri dal tina ni peda song pa ndi dabda ti zob ridao. Tine peda song pa ki ci juu ni ni peda ye pa ki ci juu ni pala pontot kana ki xisi na pontot xel ki dao. Tine man tue to roko tu riu jibs le du xeb za to suzo ki naya yi hongo kanglai siye ti changma jie topa ta song topa xa xe.

0: 能力下的脚楼中你都还去想对如今枪当让他了你也让想下了不如这比自己的你个切自己也许在你拉着看个等你呢别的松巴个自己也许让个家你呢即他们人刚心足的即他们个就得了开心个点这一呢点这先期让军所现在进行看他们的人在工作不能一人个俺的心比行看卡个西巴拉研究个下他绿色的对头的三边人的写个在看个其他个里呢了不如这比自己自己也个切si nyanyi lhazi kwenka.
1: Tene, ta dawariri la, jitangki njuwa sachi mela wka kamshie che chawariri dao. De, pyoda sumpandal chansu na, che la daan dar, njuwa mechu kamshie chewe, yo cheer, kalang supa maa. Naamhi charang ju do che, sebra tsi somne penpa ta mumer, jokar chumhi ten zombi, dolong daan. Si nyanyi la pasan chen dosar, lakwa nipi, tuyabzang rupu sakota, kawa poyong chobla toze. Ta dawa sumpandi njuwa kamshie che chawariri gona, mechu ni kamshie che dao. Jumsi te la tene, yo che la kalang supa maang ju da che, tene naamhi charang ju do che ju da nye. Tene, mungsa ge tsi somne, penpa ta mumer, jokar chumhi ten zombi, dolong daan. Si nyanyi pasan chen dosar, lakwa nipi, tuyabzang rupu sakota, kawa poyong chobla toze, kawa poyong chobju ki togwa tse sori ze, tene tenko zui dao.
0: Zizi, tene na peda sumpa ka si inba tsi kwa lakyo na la, tsi, sum, ye, ge, ge, ju ji, jo ji, nye xio, nye ji, nye ni, nye ye, nye dun, nye ji kwa la yin yin zi kwen ge. Gong li na nga ni ka peda sumpa ka da xin do di xio tsar ko, xiam la dirin ka zaka tsi xio kwa la ngo rin do di xio na.
1: Tene, ta tren ki zaka tsi bjo xio na, tren na pu me ta lu dawa sumpi tsi pa nye xio nga, je da nga pui tsi ju ni, riza mung mer, kama mung ju, njong chu sami, chui chin chib da, jo wa chang ba, pom tao xia da ha chi sang tu, tren nam kwa na nye yin ji nam kwa ri, nga ro chu tu tang bo la da su tu tsam ka el. Sāngi pōyōtsi nyekhi tōw, zā lākpa, njōngchū mēchū. Nāngi pōyōtsi nyekhi dōn, zā pōb, njōngchū chōlāo. Yēni pōyōtsi nyekhi jī, zā pāsāng, njōngchū sāchū. Tēndi pūjia lōtokyō tsār.

0: lop gachara.
1: Chen lop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, chen rin mi du namba cha.
1: Chen lop parchi gachara di, jadar mungshu lamban di.
2: Zhonam cho, tata che chi sengu chubi, lin chen dana, pyo yong long chin nyen chin likon, kange long chin jia, chen lo gachara lin chen ri. Nga ting di, lin chen jizu shong wan ta chun yin. Dering ka lin chen na, Hyoba yar langka jia zubi sangda kakhi di gang yimi gordang. Himi jia bazo tibi ngoza la, nweba ganda yimi goro. Cawa ji na ingi, cawa yomi dong gui san hibi goro. De yin sama su ji jia kyuzi shiki na, gonghi ngibang da da dini shi mnyi hiba li. Gonghi di da gang yimi go so, dadi shi yu. Yan la hiti nandu na sin shu,

0: asa zhongjira tosa gala newa kasa wangfajin zhongjiji longkura njusa la yong yongja nengu nimo zhidra jigo tsa warungo bejian yabari. Tatingja jigo nung rongzang tenkwantong chewe tadang nasala zatong nanghi so chenpa dengche tenji xia yabari. Jigo beirada ledenbe chungsonggi solong bichi zetong tong mesi yueche bichi zetong loba mazi sayangoji nyanggal lze nung zhongmo mongbo xia yabari. Zhongma tenzi lo zonggi, tadang rujo jia jile rongyan la nyongtura somo zangwa de lianjia jia nongwa de da chan songhi sambari. Rongchong jiong tadang ten tsudu neche nyongtong rujo tong, ngu zong gilin choye chuchong yamba lulin to yi. Rongchong jia neche nguzian jia dengwa la ye ne, jinam jing jia zhuzha loso tong tadang nongchong zhe de. Jiong yong jia tsudu ningu gisil jia nupa tora tong de, leche chira tong ne, yong yong jia mre ka ka le zi mong zu zu che su to jinur jia dian jia sun chong zha jia yan xie san ba ri. Jie se jiu nian nian, rong chong jia sa ka ka ki du jie da zhe zha ji guo bia wa tong, na jia zhong qi ra ni ma zong. Da guo xiong da le dian bi, ru bi di chang da jie de, me jiang ngin gu tong, ngin gu gi si la jia xi zha, ru zhi la jia ba ri. Chang to zhong qi ra, tian jin tong jin tong, nian zhe zhong qi ra, Gongbo jilin tongjin da qinpa kaagi zhidra sache zoba tong, zhidra yixia tiba su zene, mongcu la rai kaagi nianggu kisila xiza tong, chadang zanu la yabari.
1: Nga bi juni ni na jia yi miyu du qin ten jadan junga pa di inba dang. Miyu li dun para wangwi du qin de yinu, kong nang bi tongmi dang jia tenpuru ngay ni, ni toki tasa tangpuru qi li jing genchi nianpuru ku yinba zhi. Xiang la di guji sangjuru shu yin, Shoba ngamu ni rang xiong chung mong ming kan ki kani cheng ka ki mi yu nam za cha bi li duan bongo cho yuwa zhi. Kani cheng ka nung ki nipa mong chi wa na. Cha, sing jui hi gu bi nipa xia da yin bi. Nipa di da lu kumar zu bu dang cheng ka la nu xiong ching bu chi bi mi yu li duan xie cha po zhu gu ju yuwa zhi. Rang xiong chung mong ming kan kani cheng ka ki mi yu buan dian zi cheng par zhi. Cha, Sa ju na, du cui tang zhen du xibi yu ren ma chuk da bu xie zhi. Li duan di ti nga cui lu yin bu zi yang du mu rong xie xie fa zhi. Ran xiong ju mu ma miin kan kan ni cin ka ki mi yu. Yu ya juan ji, mi yu du qi na ngan cui wun di xie na, ngan cui du cui xie ma yin ba ra di na, gen chi xie zhi ji xie fa zhi. Zhang da hong na, cin ka no tong gun bi mi yu xie ba xie yin ba tang. Kongi miyo ki xali di nang ni dabara lu ni zaji nrugu yu batang. Du jun xali no kongi li ka xie cabu zhu yu bari. Zhang da hongi ngan chui miyo tobara miyo sun ju sun yu. Miyo du qingi ngi du nga xie nyo bana ngan chui miyo nam yin. Kong nam chui ram chi li ni ding zong xie ni neba na la xia yu ca chui bu zhu yu ji xie bari. Nin zhi chong qira mo mang ming kang. Cep jin ni da yung kan ki miu bun popo yang jin dang li ru cu nipa na la da yung kan zha yi yun la. Kong cu yu sa na, min kan ki cep jin ni pong kin cu ci su sung kuru ga chi xe zhi. De lu na, popo yang jin li ga la yu ji ji lu ju du ba di ba dang. Kong ki sa tu mi ju cha jin pong ju ru xiong cu la bang bu tui la. Nga xe bar sun tu, ran chi li ni din song xia ju dang jia jun chung na yu. Popo yang jin ji, Nè kà nù, rè kà gì, jì qì jì nian dà zhù cì chà mà rà tà jù xì jù. Lò yong chù rèng nì jì qì lì nù bà qì rù dù nì, nì bì qì sù xù jù dì gè gàng xìn dù qì wà rì rì jì xì fà rì. Chà dù zhù qì rè mò mò mì gàng gì, kà nì qìng kà dù, chùng qìng sù rì lù jìng jì xù dù, kà nì mì gàng lì yong bì mì bà, chèng hù yìn yùn dì dà rà lì nì dì sùng xì yong bà rì. Tiang dou zhong qi ra mo mo ming gan ge kan ni qing ga ge qi li bie xiu ru mian ba dang bu di yin bing wen ni bie xiu ru ren kong ge xia ju ten sun qi la zeng lu lu xi bi mang cu ji yi qi dang zi guo ru tu yu ba zhi mian ba chen hu yin ge de ge mian ba cu ru ngan cui xiang chu bi kan ni mian ju la zi le ya bu lu ju yin la yi ren gu xue mian ju dang yun ge mian ju qian zi qia de ren zhe zhang su ji li du hu ta zhu ji yu de le ne ngan zhong mi yu la wang wei du qin yin bi, chong ma du qin la zhai yi de le xiu ju yin xie xie wa zhi. Nyu xip kang tang, xia ju kang, yi le mi ju sa zi su chong ma ra mi yu chu le zhe qi wei nan ba tong ju ye. 孔南边黑当来那头让你这么吃人汤我把黑用把热那是三个人各自做忙忙偏康那段不用没有病吃人有人急没有给那个黑脸路就他开黑农让你这恰见学为面具看黑脸大家面具就直接恰成为把热怕这用完了没通难进行年大了你把这黑熊脸偏康那段把通的才能各自的全部黑工都写写把热那就种起了五道种，地里面干给米五饼、牛里脊，里内的当卡黑板那种，菜干里边吃里心不绝，当家哑巴人。来前里内点送黑点，你把地里忙完了，下雨煮煮盐也写不热。天地连亲戚尊真跟个娃阿黑来当这一次人，谢谢亲哥跟喇叭次人，年终熊跟电子缺熊当不啷皮，这不制作拿不次人接应。天地被永生娘的脸亲学擦了，他从没气人。
2: 德林格多尼，
3: 德林格多尼。

Nichir is na, yige hi jepi ge dati la teni, yige hi ming tasa ge dagi ge nipo te. Tape cha ge na, me se yang da, nyege se yang da, drote se yang da, nyenchen se yang da, namze se yang. Tenze ge nipo yen da manji pa, nipo yen da ku manor wa. Ani, sibo shi ni ku cheba de nye toko yore isu. Yige se yu dati la teni, sengu nona cheri se di le, me da nyege la soba chenji maro wa. Yige hi jengu tisena nga so ta. Dagi zon rabu. Yoma na nga su yige ndi yige dang zon rabu tene nga su chang rwa. Tehim tisil cheri zina yige hi jibi dhata pute na yin tambo res. Tehim dhe ta kani se melongo nga ya na yin tambo to ma sungi tisil. Tehan chi na ngo zan jepa na yin tambo te peri na pamba kawa yun saji peji ke la nyunze ni. Chi na ngo zan jepa na yin tambo yis. Atali peji yangu tisil pe na pamba kawa sen. Na du pamba da kawa korang yin sa gyo mare. Pamba kawa hi bing ming deso jim. O deso de cheri zina ta na yin tambo. Le yang jitu bido ji ya bari. Saji peji ke la nyung zi la me jata jaga na yi ji na yi saji jitani jen. Senanda yana che zon rabo te nga zo peji peke la tena shetan kata hana me bari. Jaga la yi ji na ku shetan na yi tambo te la na yi saji kitani jen duwa. Ta nga zo la to ya mari. Na yi tambo se diri kuru min tsa ma to la ni jasa mari. Tene na yi nying bari. Ta na yi nying ba te zo chiha chari se diri. Na yi nying ba se yande zo te shawa te shisa ke shawi yel chi tengi yori. Pechagi na tanganzo yege hi jibi kasila techeri na nai tambo kandu tis yege da kanal tindu nganzo kake kwanji na yege da kanal tindu yege kwanta na kandu tis edila yege da tisa kanal kanare seni ku yelda chukyori ti kasila nai jawu tisila pena napang da tis yege da kanal tis napang da tis napang da tis hi bi kasila ta nai nima chamur tis hi bada napang se ateni ji parul take ji tujawa tela teni u tisa te napang yinba nāpā te yīlīngbā tēngbā, tīhībā te shāvā te. Tīhī nāyī nīngbā se tīlā, lī tāng shāvā tēngi nāpā te sōsō māntībā nīyabar shēpā. Tīhī tā, nī kāsila tēni nāpā tāng, tī shāvī yīl tāng, nī tājīk shāvā tēngi tā, tāki jī tāhībā te kākā sōsō te sāvā tēngi yīr. Tīhī tā, nāyī nīngbā se yā te, kōnti kīmā lī, tēni shāvī yīl tā shāngi nāpā sōsō māntībā nīyagir. Tā tsō te chirī se tīlā, shāvī yīl tā tēngbī tā nāyir. Nāyī nīngbā se tīlā, tsō shāvī yīl tā tēngbī tā nāyir. Kukisha chungi kasala kanda tis, shayu yata chukyora, len jawu tisala nabang da tis, so nabang da lajima. Tine samba de cheri zan, nain samba de, so chaya cheri zan, shiba po tenga. Ta kanda tis, nabang da tis, wana sui tis, sayo nita chungkhen toga, pa kisha te chungkhen toga, nabang na chungkhen ji shiba po de sui mba to kisha chukyora wa. Tiyo dala len jangke toga ya, gegen ji tis, kisha tanri ji len japa yina, gegen ji tis hibi kasala, tis hibi shawa te dang, gegen se atini ji paru kaira chakuk chasik chi kibi chete jawa tena teni gegen te nchanki sheba po yinba tri sheba te gegen ke shawa yinba teni sheba po de shawa nini namba mandriba soso njegi yor teni nani cha nani samba de zoti chene nani sheba po tenpik nani cha diyo te chere se dilo ni nani samba tishi teni nani samba se dilo zoti ane nga soti ji sheda se ya teni sheba po tenpik nani tishi teni nani yeba re ta nani yeba di o tisa nabang yinsa chanki na gegen yinsa Jajin gorki ibi yige diyes. Wana chishir tiis. Chishir tiis. Chishir tiis adil dhubi giba te chagyo rwa. Chazu atali yis. Kegen nabato li yige dhubi giba chayo naas. Dari. Diyo chishir tiis an kesha chi chayon diilo. Tatela len jake toki pena loma na la bacha tembi shir tiis. O hiyali nyenken jo loma tezo ki sengu no la bacha da tembu na chi. Yomi shirdo la ani gegen khani hiyaba zama yin bang nabang toto nungi sili tini yige tiba reze ar. Diyo nal dikasi la ti hiba Shawa te ju giba de tenkyo, giba de chiri zina, loma nana bacha ten shirr se ne, bacha ten bi chis, bacha ten bi shirr, bacha ten bi ki tend, bacha ten bi ki lit, giba sa jik jati jana. Tiwi tisu la, bacha ten ba te giba re, ti se a te shawa re, tiwi shawa da giba nye de yang, paru ke teni rada te ke, ni chepa de nye mandriba soso njegi yor. Tiwi tere nai giba gishe zidil, zo te giba ten bi ki naya, shawa te yu giba ten bi ki naya. Tene nai ngaba de cheri zan, nai ngaba de nga zo nyungkung sa gyorwa. Tene tisile pe na, ta kondi yige tabirin chema na, yige te kani nuni man dens, kani dens, yige ten densa ta kanani man dens. Nen jawo tere, yige kani dens o hasido, yige kani dens na, ane, densa te kanani man dens ba rezen, ane, kaga nuni man, yige ji dati zo man dens ba. Tene, yige ji da man densa kung dapo te kain ba. Tene kasele nai ngaba nyungkung cha de. Tene nyungkung se dila nyungsa ji kungsa nanda yana nyungsa ji yote dan teli shungi ki chute nina mandi ba soso njegi yore.
Kanin den hibikas nitmena kanen sen londore. Kanen sen tisun ngaso tijuk ta manna so bad

0: ngro ti ji kan ni ji xian de yara tel kwa lo ni ka ye ka ni de se ti ni da te la ti ni o de bi ki sha te kana ma um ba ri sa na ka ni ti ni ju ji na ju ji ni ma ri pa ri ji pa te zo te ji na ju sa ko kun ti bi ki na ye ta la ju gu se ge ju ji kun ti me na ye ta ju gu te na ye ju pa de che ri se de ta na ye ju ban zha zha zo zha ten ge ta pe cha ge na yi ge de gang ge re yi ge de gang ge re se zhe wu ti se le Tak lain jaga jaga tu beju juga res, lain dari japa ina, ane juga tu bang beju baru jen jah jadi, juga tu ane sobi juga main ba, yurg juga main ba, nyong juga main, juga tu kangi juga main, sedih beju juga main. Tiap tu kaya tu cakap tu jual siapa dia jawab tela, tini bedang juga tini baru la jah jadi, jah jadi segiur. Tiap tu naik cuban jah jadi sedih la, jawab siapa tu, jail tang, jadi cipta ni la mandi ba susu cipta segiur. Tin nan dia zo de da sa tiga jes yel de ting je zo de mi na ye de jila de da sa on de gnu pe ji ge ze zo pe li ja de ne ding ba ji che re ze da ding ba de na ye ding ba de na ga na ye de ni yo se ge ni ze ye de ting ge pe na ye ge ga na tin du ke sha ji de ye ge ga na tin du se u ti se le ye ge na bang de tin du se le de ri ja pa yin na o ye ge te ji ni yo sa ge yel de ting ge ye ge ni sa ya na yi zu de yo sa ge yo yana ni te kana yere se de hogu to to main ba yige ko to jin yo ba ni de jin duk si bika sala jin yo bi te on yige na ba te ji hi bika sen du te mena na nai ni ba chang lo na ba ng to to li yige ti bi sha shi ba teng yo ba ni de jin du se de jin yo bi te teng yo ba kana yo se ne na ba ng to to yo ba na ba ng to ga yo se ne yige yo ba ti ni ti se lo ni yo se ti se lo ten sa ke yo dan ten ja ke chi te ni de man ri ba so so ni ge yo zo de che de na ti si yo te teng bi na yo Tene nae dunba kono nga zo ta tsekep zo jorwa, tsekep zo dise tenge jorwa. Pena nam jiz, yige jiyo na nam jiz edil dise jo jorwa. O chondo dambu kasi jiz, chondi dambu kasi jiz, ewe kasi la chondo dambi kap su jiz, sage ji su siya. Nae ke chende jawa tela teni, o jibi ke dise te, nae ba sa na chondo dambu kakali. Tewe dhe, o shaa de jibi ke dise te shaa teni paru. Ani ya, mandri ba njegi jorwa, tela tsekep zo jorwa. Ta ye nga zo nae jeba siya te pena, waye loma na yige nae jorwa. Ways, ways, jibar, ways. Soma na yigen dengi hibika sila, ways, yung tisila, soma tiso mbebi gida tsik. Mbebi tiyan tsik yuro. Ways, soma na yigen dengi. Yung mana, jie gegen laata. Rong gong toa tiso la jie jen gegen laata. Mbebi tiyan tsik yuro. Mbebi tiyan tsa tsik yuro. Gegen ma zini, jie gegen tsik yuro, gegen mbebi tiyan tsa tsik yuro. Ta yung chan, mbedan de, na ye tambo losu yuwa mara esi ni. Mbedan de monchiya kika sila, na ye tambo ji kongsi dini, dini, Nai ding sendiri dangi yo pare, jadi dangi yo pare. Tiada yang langsung jenis yo pare. Yes, tak tering tisu ke CMB, ani cuci ke nanti nanti cang yang jin. Tiada tak tering ke lontong mana zodi, justru cuci jin juga dah hebat lah. Tangan langsung nenro ke rumah dia, cuci jin nanti dah, cuci jin iya. Tiada nai saya tu juga deh, nai lah tiada iya kandir kandir yo pare. Tiada biji juga tony, roro zama hebat ni jin. Ani tak lontong jima ke mana? Ani nga zo mentete, tene ta cite jin juba lada chikwa nga zo, ane nga zo rambaa yina ma xeji ten yin. Ta tereen kasi papa, chi jin nante, tiyadan drewi ke, zhuwa de kanyin se dilo, che rangwaan jien ta che yinwaan jien se, teni kanku gwa ni chibaran jie es, kanla tu ni chibaran jie gwa res, che rangwaan jien ta che yinwaan jien, te jish. Tene nyingba jo chere se dilo, nyingba jo chere se dilo, shetan kala nga zo che dang, tene mini ngar ganga ma res. Cheda mini de angles, kesak jeba cikun orang cheda mini de angles, tu ceri jenah, jua ni mbak zonah pun, jua ni mbak zonah pun. Kini sembah tu ceri sedih lo, rangle pela, ani naes, rangle pela, naes jauh tangga jauh tu sila, naes tangga jauh tu sila, mana kasih us, wata tesan juga orang semak, sakit di naro, wata ni cahit dale.
1: Lin Jin di Zhong Zhi Dang, He He Dan Yan, Jiang Zuo Ping Cao Dang, Ji Su, Da Zhi Yi, Zhou Nam Cao, Da Yan Mo.

Chupa namba demo oyin, nga zi nyam de luji jang jiu kong nye mo da dan ni, du tu de bo jiong long chen nye zi li kong, kan ge long chen jia, ti tong ri zi lin cin, rong ya ji xin kan xibin nan zun ji xiong wa garo xin de qi. Nga na lin cin zo xiong xin ki rin qin yin. Da ren ge lin cin no, zang ko ri nyang xiba de, sen ba bo ri go xibi lin cin, da rong long chen ka bar, song yang xibi, nang si lin cin ka song, da di xiyo bi, zho bo zo ga po yong a xiu.

Chobanamba, ta kongla nyebi loji nyebo de nyina, jiba sanbi tongra jilinbi loji, ta tingja tanse jiba ta, jiba kawa tongra ta jima, kasan joma nyikilinbi loji, nangli ri jiba de nyiri. Chobo tsu loji de nyila gabo xiona, kaba anjang roji jiego nganga du jani, nga zotan jawa xini reko xie chola ri. Ya Chobanamba, ta xiangla na ju jien senpa pi reko xibi loji tongji yin, tarinka senpa pi reko xibi linci nongla, senpa bo gadru do tsrin tongzhe nyema lhamo dinzi jiabo tarong yudzhong do hira padin jijia reko shibi luji rade siyobi chen naba nga zu linci na shobar gasi shi jiyin ta nga zu ngon la yezi ni yinbi senba po gajun jia payo yobi pama do zhubo zhomo yung tarong senzhu tanji la puyu luji mundu shiba di nyata jenyin go

Chopa namba, xiang la Zimbabwe di chi jia ri go xi bi lu yi lan xi ba di dong jin. Lu yi de kong ka nan li zang lu yo bi pa ma do chubu chumu tsoma la pa ji yin si nyan da jian yin go.

Chopa namba, tada che jia zin yibi lin cin da na, bo jiong long chen nian zhi li kong, kange long chen jia, te tong re za lin cin, rong yang ji xin kan xi ba de ri. Nga na lin cin zong xiong xin ke ren qin yin, xiang la nga zi yu rong yang ji xin kan lin cin jia, na zi lin cin, sen ba bo ra ni jia lin cin, long chen ka bar song yang xi ba dong yi de cho ri. Kasi chirang di ji lu ji tong jila gabo yoba ma zi lu ji tong jio to rani jia ge zhani zhin pa ma do bun shani zhu po mo la mundu zambo po san na te ka kaban an zhang le go ji ge jie zhou ji jie dun ji song ge jie ni kaban zhu tin to ji go ming dang sa wi an zhang tarong yi gan an zhang ca ma la ji le go song le go dang ba da ya jie an dan ne ji di ni kaban na zhen go xie wa ji hun la an ge dang bo di na na rani jia ge cha zha la xie to ba dang yana angi nipa de nana chobo pinchu par kaba jani nya da jala she jore jia chobo chola zo je na ge ja she cha wa da le yi tong cha ji yin je pa ra ya ji an da de na ji ma ji ru ji de da cha ji che ja ge da rong ji ja zhe de she ta ji yo bi che na bi le yi de men zai ga mang po ji la nga zui nyin ta ba ni ge se ji Ya zhubo namba, da da riga longchin ka par song yang linzin nong la zhubo lo zan jiang zin tang bo mo da rong po chong ji jia zhada zhada xi yo bi qi namba nga zi linzin na xio par gas xie ji yin guo Zhubo namba, da ngon la zhubo lo zan jiang zin ka tong yi lo ji de la jini to

Dupa naba zu, tere inka bujo longting hinti li gong kanke longtik je, nyugun suwe rayon si bi, riza linzin si chan da jia jin yin. Linzin di zan dhe tong hindu, shu chu chingwe ki chung zha yin, ta ya mu,